0: That's right.
1: Amen.
0: Amen. Abusia Bishop Benjamin Fifi Addison. And our tenen kama wa tuyafu. And some no so emudaho. And tibabi a wobi ano sabe mene mame dada e wromka krebi na ebrena kano. Yemura watnase. Ano paye ewo akunya kesi yemu edi amaye. Ankurankure nyina omaye nyina. Ano ti ano paye. Efutu no enye efe. Yesira wada. Ene yinyina yenko Mishi House ni yenko sranya midi info misreo ni dino sewo sani aforebona dini ya bebano ye fusu hini jima nemo mnyako pompo usu aforebona mba ni die anu die dini ya bebano ye jenet ufusu ya jima kosubi na irade ebe shirao anu tibabia wobi ya anu time with Captain Jesus ana wasugusua uti na wenisu egusua woshe ati tuwana mungu na usu kola enosu na ene inshiradia ekosu ewofi hanu munu usu erade etimi afa ojiesu na usu wetimi ayi inshira ti numbers ni njina ani abu body ama wano tifu fahose mubi na ojiene fahudi ebe yodia time with Captain Jesus ana wasugusua uti from Ashama Government School Ashaiman Government School and a jumedi eno air koso and utifa honshe mubi sabre mamene mame dada ngurom kakrebi mame dada alo nguselia
2: doc mawaman veveta
0: miga dogo obye ale bloman na miye to ndio because nekbo enu yele jima majeme miyo to ha miyade amaleka emu egdenye blaragbe jisevya na miye to ono ha na wakbo wana ewo mo ha wala
2: yo doc akbe ma do ndi ne nu pola kwe nu sela ndi
0: amen
2: ebe bie ma ofa unti fafa na amasia ma ikele to do mi ndi ma ofa unti fafa ike fo goma sese o katata na va eji ndi
0: amen
2: amen
0: amen
2: ye nu ho amenya vi ya mediwe mi asusu ndi enye be nekla hiyo bufa gbale eta atoy
0: ok
2: chokupi adenye ko ye ebe jokbe vwe me miena chua anyigba fe tume te eye hiya tuwa me chua anyigba tume u
0: ok
2: kebo oji amegbetode hiya tuwa me abe ale si johe jona yaji ene te verse 8 la ebe nanye iye nye nye papli wa anye ne miya trode ma wongu
0: miya trode ma wongu
2: eye miya cho miya ofanya okay. Adasi ne ma wongu
0: amen
2: ame si wano gan siwo me jojro me liwo kwa nukunu siwo me lekekle me o ame si na chijaja anyigba eye odua chi
0: ok
2: de lanyife o edua ame bobo ede anyi deji
0: ok
3: This is WPS office. Document.
2: Yeta, nanya nanya gloma ule na min day edi. Ke etebe nye paklu. Ikele to do n day edi.
0: Okay.
2: Ya komyo nyao ava dasi ne mau.
0: Amen.
2: Mau mele akpo. Ke efe nye brodi la oi.
0: Yeah.
2: Edo ode na nye paklu.
0: That's right.
2: Tane siva cho mau. O nye brodi la de.
0: Okay.
2: Esi cho mau.
0: Esi cho mau oto.
2: Aha. Na akwa unyao ava dare pa fonu.
0: Okay.
2: Ne nyai kele mau si ne wuhadi. Mau ato eji.
0: Amen.
2: Aweno.
0: Aweno ha.
2: Yita me ganwa hele ufu dame kli o dole nyao.
0: No ya letepede ka.
2: Letepede ka. Mega konsole ye me demwele. Na kwa dedo ku unu.
0: Amen.
2: Binye ipi me oji mule.
0: Yeah.
2: Roma me oji mule. Tanye me yafia deko.
0: Okay.
2: Eka mama denye pakli oji o. Maude. Ewo mi nyue. Nekle nyagro la fagbale.
0: Yeah.
2: Ebe mawu wo mi nyue. Ake mion to wiko. Fudena ma ogede ko dale miedo ko ti.
0: Nyatefo.
2: Wa wabe mawu me wo mi nyue.
0: Wo mi nyue nene.
2: Yeta mawu wo dodo le nye pakli o nti.
0: Okay.
2: Yeta odo fe nyagro di lao. Bene nye be nye kli o mi le takpone na ne ode. Ya tele nyagbodi la nti.
0: That's right.
2: Amobe avacho nyagbodi la osogbo. Yeta yoma ga denya nyagbodi la ogbo.
0: Yeah.
2: Gake Bible be di e na po
0: na po e wow
2: di tana yi awade awacho nya gbodila amawo gbodi koko koka se na da amawo tonle ajide
0: yeah
2: adogo mawo onya gbodila
0: hallelujah
2: ike atan awonu ike mawo jibe awo na de mawo atoji awo na
0: amen
2: tamega nani lo ofu amun ti o
0: okay
2: de o amala kamali aga pele enti o ma o do fo nya gbodila na nye papli o
0: yes
2: abia be gane ma o fo nya gbodila le ela shamai
0: government
2: school do no enye me kata va seremude ma o fo nya gbodila la shamai government school na nye papli o ta ela o jon
0: okay
2: afisi afike lele todo mi de dezo na va pe amade hali e va po ma wa mi
0: okay
2: kaka yi ke o tro yi megbela me da va o
0: yeah
2: na don ku do mo ye na mi yo am gede o mi yo am si am
0: yeah
2: be never ma o be never o nyanu de de va igbo
0: that's right
2: ta va na va ko
0: amen
2: ta no yo ne ne fo yo yo ma de jagbagba
0: okay
2: bi ajira iru ko du ni va po ma wa mi ne nya ye ma o ko va gbere na o de na ho
0: wow
2: be no ajeji na
0: e ta gbi e
2: egbi
0: e papa la no elezi gama
2: elezi pe gama
0: fida gbenye all night
2: fida gbenye all night
0: gama that's not possible
2: that that's not possible ta na nyode
0: okay
2: wo jajira do na fida gbe fade ma jo ano ihu ba sere jo da gbe
0: that's right
2: afi ajo
0: wow
2: ke na ton keke enne ma me vode o to to troye la va agbe mede
0: okay
2: ape be dogo ma wa me nya te pe
0: wow
2: eta mi e gale mi e pe ko ba shamai government
0: school that's right
2: to fida gbe ba sere consider gbe
0: okay to fida gbe vai das ne consider gbe family zi esanda wa bi o me hu wa de mo no ko bo lokoji wa ya prophet no lo mo de wa bi o me no ko bo because no no ne nge no ya nge asama government school esanda wa kla wa ba
2: wo wa he ka bo ni
0: aha mo de wa bi o me no ko bo
2: open no ibima wo e de jo mi ka ha no fe no ne nge wo to ebue ne nge wo ye mau e de jo mi ne sue ngomotu no
0: amen
2: mau ne jole
0: amen
2: jo mi ne benyagbe
0: okay
2: nge bie ke ha no fe no ne tesima ke no ne nge wotu ebu
0: okay
2: mau ne jole
0: wow
2: ne mau munyu nge wode motu no ke afo no mu ade sake ha haumi
0: ni ne yo
2: lo ke mo no haumi no ba ne oje mi o wo epa ma ba
0: epa ma ba ni ne
2: ne yo bu wo nga motu no ke ke leji wo ike mu o
0: okay
2: isano wa wo wa munyu o ke ha ma wo
0: that's right
2: ne ko ma wo munyu ke ha ma wo isano hi ma wo enane sisi
0: nne yo
2: ne dano ko wo munyu ke ha ma wo nge ka odu ni na odu
0: yeah
2: lo dano hi no hi isano hi odu mi o srami ehe
0: nne
2: so babe wo odu ike ko ya hisi no nge no pa pe no fe no ne nge wo to gbi mo tu no ke obe hiyo yeo
0: okay
2: bo mode no basra ma uno mu
0: haleluya
2: ko ma omunyu ko nge engo na ma uke hale ke oba hisi nge hemi o
0: okay
2: ma uke munyu o mahamu
0: amen
2: oni papa ko ba je engo
0: okay
2: lo mo ba no ba ngo
0: ni ba no ba ngo
2: mo ko hisi no omunyu ke hi o nya jie ke mi afomi nge sole no mi lo le jon pe ni ya lo iye he ko ko
0: ke
2: o sofo ke ma ko ya he ko wo o sofo o ne demo ke ko ya he ko
0: okay
2: o le he me ne le ya mole mo ba captain Jesus ma ba na o sofo o
0: ashama government
2: na ashama government ko ma ba na le ge hi o ma u dro mi nge ono
0: okay
2: se dro mi onenya mo ba no ba tama uno mlo ede
0: amen
2: ka o tie de no fe no na how dro mi ono
0: okay
2: e ba je
0: e ma je po
2: la ka ma uno mlo ji mu o nge ma u ni o tu se onenya mo ba no ba tama uno mlo ede
0: amen
2: ko ne o dro mi o ne
0: mono
2: mono
0: hey channel
2: na ashama government
0: counseling one on one
2: counseling hey. One on one ka oba o kele enjo
0: lo friday hu all night ka
2: yata friday all night nwa
0: ka yata sunday
2: hogba
0: hey
2: lo ka oma mo draw he mo wo tale nyoku ko ne ka oba o be ji
0: eh mo ba wo
2: mo ba wo hi o onra mimi machaki
0: oh my goodness
2: oni na mimi e machaki
0: yo
2: nami basabasa no nra kla ma je uno no ma pe free
0: ma pe free
2: loko ma mudrawe
0: lo momo hu
2: momo hu oh
0: nyewo nya heke wu
2: no fe no na wo heke wu no ko mele ne chicha nyene ma ba
0: nene
2: se o sika
0: okay
2: ma nyene ba
0: amen
2: lo nye chu sika ka ba wa
0: okay
2: ehe he ga wo mi o e de wo ke nye ba no aya po cho ikeni no aka ba ma wi ke ha ma wo lo o sika le ji o cho ka o blog na o ke ma ko no aka ma ma wo
0: ewi okay
2: ko ne hi kone mau ne jowo
0: amen
2: amen
0: abusuya mame dada anu wadi nko mo kama hadi achile anu sabri yewe yenu yanu vuta afodi yenu yeja yenu yanu mkrayane krobo afodi yensu sabri suma nyafo mawose mo stress sana tiye ubiya enko la yenu su na ubiya nchwe inshire webi bishop benjamin fifi beka chino se emeko abusuya sabri nyamidi ifu watu nasi ya wabe kuhu diifu nchei enti abre u diifu beka sayi sunu mwada roma abre biya sani ya uwa nshishi yumu se yenye na yen kola ya nosu na yen sponsor jumedi uwe ino mwada roma sabre ya enienu beba unchenu maonsanya ha na onsu suma wadi eni ya
2: 055 788
0: 2425

0: I don't want to pay much.
1: Epono so enye enitimo kwa nmu ntumi yahwe yiye pa efa emba ye nwe jire nono enwe nemu se ebono besi wo miemi ahodo no beprepare be na musu mekwa mu enche den na ho de bia ye mpo ano kwa ibrentu ni bebia mepo wo ena no pa ibrum dia no be di pa e hormo ye tifidu mante mu ono so ye hwe nemu se miemi ahodo no so se bi mbetu e wo ho no mu ona ebre kwa nemu na wiye ni be yiti wiyomu anso ya wiyombe ya kusukusu kakana kredi ya vefe mwa tisana beye na hehe nemo se miembi ya hudu biwa medo na fi transition in other sectors no hehe se betu ya tomframu na fi ya hira mwoso atiti edia femo bebi wansu anso ini mframano bebo na fi ya hira mwoso atiti ya fume nsuno enka mwo enitisa ene beye ewe wia edi uwe ni nimbre mwo no tisina be na ya kwa suwa bomo nkaya se nansi miembo ayo yinu pa enti moda na mabu mwode intumano mwase mbibri na etumi abu anase mwode diasu etumi akata mblanka tumi mwa yitu na eshiwe etumi adopa ya saadi biwa humachuna na ni mwomo ayedi edi amadi chen mbibri nwa enti mpinifu obo kwa sisedi edua na biwa ni mwa yu yunu yintumi enyafi yeo honu mwa emfa emwa na nkrutua mbeobo sui ya nkrutua hudua insuyeno beto wa mebe wa mwabono besi na upi mwa wafla huo ama gana akra ni afika suwa hui nano insuyeno be mretu mwono uhono mwana pei na wini ba kipku stakwa de azimu huu kufuudi ya kimo dako utafu kumasi obwasi takwa sefide kwa hini na mwono ABC uhono mjohanji chimne juu siya eni ya juu ya 40% 60% intino bebi ya wane ya kwa ibrintu ni bebi ya wane mepo wano wano obwano ejina ohano njiji mne juu siya 60% mpua nupu wano ahudo ni die ejina hanji jimuno edia naya eno sumidi nchirumu etumidia browser katekra chenye nemo se ena tebu buwa henu se yusinu bi mune tumi au honu ma egira henu se bwano besi jina hanji jimuno edia naya wanafei ebre mkentampo eno nso yusinu bi mune tumi au honu ma gosu suyani techiman sampa enso yusinu nemo se bwano besi jina hanji jimuno edia naya 40% yeba yendi tema le boli dama mbobo waga tanga na le riku wani jirapa hui nano insuyeni be mune tum ewo emiemi ya hudu bi ewo wano mo na ube pie mu ewo ene ewe femu boga tanga na le riku wani jirapa hui ni muse insuyeni be tom frambo muna fea jira muso atisidi ya femu jahanti zimne bia sa 30% ya dama mbobo wale insuyeni be ni muse ewe ane bebo bibi mudi ya madisha wani woho tema le hui ni muse awon ye nsuru beto mframu na fe ayira munso atete di afem yendi nso enhwese nsuru beto mframu na fe ayira munso atete di afem ni na ni jina hanji jemne dia 30% ya obepim e wo sam party chiman sunya ni goso e na afe kintampo okay kintampo e ho ina no ewia no ebebo bibi mu dia madisha wono wo sam party mu ina no edwira atebubu katakrachi sefi bekwai ena fei takwa enhwene mse nsuyenu beto ohono mwewe ya fem ejo hanchi chemine diya sa 30% na obbe pye mu ewo buwasi kumase ena fei kwe utafua ewoni inano yadia yanu bebe bibi mu diya madisha wanuwa sampo temu hui na akimo da kufurudia huu hwene mse nsuyenu bigugu kakankra wewe ya ebrim ejo hanchi chemine diya sa 30% ya huu efri azim takwa di kipkosu yini ba kaswa akra afrauni ya unogangwe inano adia wiyano bebo ya bibi mudi ya madichi ya wanoho ewe wiyo bruma ya mbrefemu ya mkungu yedia mbrefemu ono efrise shube kwa itakwa obo asu kumasu kwa utafu wakimo dan kufundi ya huu azimu takwa di kipkosu yini ba kaswa akra afrauni ya unogangwe inano adia buwano bi nsuyo mbi mretum ewo ehono mo mbrefemu o na ufri ene edra atibu ketekrachi ya hui nano insuno ebeto johanti chimne dia sa 30% ya ufri kintampo gosu hiyo ni muse insuno bi mretum ewo hono musu yani ena fe tichima nso enre ni mwuse insu yinu beto ohonu mjana di jemne di asan sampa nso enre ni mwuse insu yinu bimine tum eo ohonu mwona efri yendi tema liboli dama ngubo gatanga nele wiku wani jirapanzo wanwe ni mwuse anapeye ebre enibre bel mwono insu yinu beto mframbo mwona fe ayera mwuse atitidi ya fe mwona eje hwa di jemne di anayi 40% anapeye jyo ni mwuko yim eye besi ifa pati onge di tukukastan cheke siyan koma jubo uchua hini ena afe mini anu ni na nebusi ya fa wano wabra mabra kwa nebra mesi kwa nene mpote mwa nte busi ya midiasi ewe wye mbobre sa mwa emu
0: ok nte busi ya ewe mbobre sa chen chen chen weather update no ena ya diasi ya de doboka ya temuse mso di ukraya no ya babe tuwa suna di hudi u nanso ya di apem ya di akwa yenim ya ntuwazo
1: Abusia yadi Democrata no editor so na pay Daily Graphic na yadi ehye ase na pay na Daily Graphic no de edeni ma pa kesi pa eye yura Emmanuel Kofi Amaboa ono eno ye Minister for Lands and Natural Resources ni funi de hanen some wa natural edena pempem che bana caption no enzema wa ne kyina ni se parliament ratifies mining agreement for 6 companies ntino empempre companies baku ensia ena empempre de mrazi wa jana aje omatumo ema wa na bomo awomo mabodi nkata amomo kwanzi wonhwe na fe wontumi into efema gudie ewo oman konkro ganemu na ewo eso hano nsuo no ze government reduces diesel pump price by 2 Ghana cedis ntino abanya bomade ze dia fango no etumi etu kosoro pa dia no de pa ntim prempre aban dia to no nsuo abomode a atisika no 2 cedis e dia free diesel ebo no so a ene etumi akwa ne nemo pa etumi dia ba o ze expand opportunity for all deputy majority leader HMP ntino ene domkuma domkese wono wo mrese bedwefie no woni anase wonkani ni abedi yekire na akire se ehubenye se wo ye mrese bedweni a obemwode anse obehwe akonya etumi ediamu obia se de ebe ya woni so obetumi ajewo atumu anu zuno anape Daily Graphic edia pa mefa Daily Guide inventors on a pena Daily Guide de wa hanu mnoze miracle court freezes miracle abwajes bank accounts property and properties and you know you ramira krabraje and they call to ashese ni japade and afi ni sike egu ni bank and asa ni bank account yi nano ye de enyansi de atumi atuzo anyado betumi edi nisa kubumu eyi sika anasa one japade yano di nise business bo akase ni nano eye ni dieno so krata no etumi edi about fuel price rocks skyrocket petrol 16 cedis 29 pesos diesel 19 cedis 49 pesos ntino eno so won se emfa ngo bone kamia se akosoro pa enam so ne mampeni ahwe se obetumi intervene no se etundi abam na ewo akwanhye nsem esiye ewo kumansere nkra kwantempo no so no yezi ni paminu na afem ahwere won kwa kana na emu nso nso e prepare mo den pa ana pe yedimo nkyremo edi abana mami baku bia no banu nrubone anase ye susuzo ono de oyebipa no ono na ye omu ina leader emperfo ense sunmu ena ache nkrofo baku enkron so edi aka no ade omu ye ina nse we drink ibie ena wona tumi aye em wona no ye no nkwa wa ye bi so ice cream ana nso no wona to wona nse pose fo bomo de edi akire ema ye nsa ekusu sa emrantie ne emaba wa we ni mina emu na me fa de Ghanaian Times emfa entuaso anopai na eman peni His Excellency John Dramani Mahama nemfoni edaha en watchrese agasis ena kwenye kesi ya pa naso ye ni kesi ya ni bridge ya bo my conqueror gana ni inanse ni pa bakuba wakia na wane tuwa na mwa ewa omae ya suma wansi wongo ngodi jumano wana kwenye ya ewe kosi ya ni inano eye wane aeroplane anase helicopter wane na etumi ewe kwenye ya siyema saani pe inano wongwa na abaye ewe se obemu wadi ya wane etumi abwa ente wase government pays compensation to dependent ente wane biya nwa na wana ma eno wane na wana adishia na wana ehwa omo no ene abamwa abanya bomodi a etumi etue bibi etumi ede amawo mo enu nso ye di nkyere mu etumi ede abasedia ewuramra krabwaje ne japade ye di nsa tuso ne nso de Ghanaian Times etumi ede abawo hanum se na Bank of Ghana di kokobon sempa di akwa ma Ghana fo ne bebre nu a ene se ebiru mo hanum a online and I said digital loan apps be and the enrey bo bebre na so a wono hono ma se fisika na se chiche kakra be ma osika em wetumi edie djuma em wetumi akwa jibo sene Bank of Ghana dia tuja se bebre na no hono ma woni abodin krata oni abodin krata na odidi djuma wo men mu eni tinza na ekonu ba kwa kwa duno ne wono abomode a acho mu inano a empemprin se osika fo wono mo dia na se odin sike bia mo so onye ntube bi yi efe maa su di endi wa sube esi pa nusunu etumi ediaba na gufi mamifo wu yisori sukura na huwabe nye se gana sedia fango ubwani koso na adroa ufwane asingafo ya umajinso wane beto lorfe mwenye mampini aji eji ma uwe tumi ati tuisidi etumi diya free elete bia elsewhere nusunu ediaba na pozi fwode yishimadi ya gumu edia fa inipa baku baku enuma weni eye juma ankane ewe letu use wekeza wana utu nchini eni adie ibieno wane etumi abomadi ya oye njumu edi ya fa pra wane pra eno wa ebetumi abwana hepatitis bizo wane itire se 75% na namso emu wane tumia liver cancer geze ekoso ewo omae konkro gana mwei eye di oye njumu anaso ni njumu ya pa eno wae san njumu ino etumi edi ababe tuja
0: alright
1: na govinyo iso onso ono anu mami yi birthday we infa infro happy happy birthday kesiye enko enfa ema miangasa miticha micheche ni kofaba edema isi impress multimedia college yura wafa eje ni mbwati ene eye ni birthday papa nyamisha ononyo kesiye ewa botreno wantubu wa saudi enfa ntiti ine mumene yene su etumi ejile kase video su etumi ekasantina papa ene nyamisha umpeja mfura domu kwa domu omo eni so ade hu no obota yi na no entumi embre modia waka fa ho ne mpa bia wabo esi ni nsuno ewrade enya emfa emma wo and once again happy happy birthday enko emfema wofa eje ne mboatin ceo edema eastern press multimedia college won koko
0: okay anope beda sipanse wetin me de weda update na fins de obokrate mu se mu oya ne kama de yamai wasabe ma bajine dwana wode training today na to aso edema ene bnadesh wae krado bia nso edi dan akwema ti mekonnte osaba mano premo ati
2: ejo so bidi si
0: ponso boko de
2: uchiri ampo kwae ado ado pebi ya boko
0: ameti asi
2: wa hwe suna adepa ati de nse asida na edi ebe mano ano pe nsake si enko informality fo nyina nchene bi so enkoma abati hwe utu ahini woni jobo ikasaba
0: ati ekitobi
2: eke to gbe chani bi enko mom nyina an panchani bi so enko ma taxi driver from Mr. Frederick Dadumba any Mr. I can pay in chani bi enko enko mom nyina na se anope di ni eche moye intinten fidi ni so anade twa gubin se eye the president of the republic no di ni sem akọ e di ama mpeni fo o chim se mpempe e diesel Ghana e diesel na use no omo hwe na se omo ntu so two cities a eno no so yaya tim se betimi abọ na se omo mu di diesel e di jum juma no so no tim it's me abona bibian so na it's me gina ya assembly of the president of the republic and so and no na imprimpre oni am ne fe no samo amoa ono ne di deputy pro ma gprtu for and on the so din sem e ba abonte o chim se imprimpre se di imprimpre for na se the president of the republic ke canada e o tim se ade a so ni pa ba o tim se se law firm ye betum e ade a still na ho hia pa so metu law firm na yes I actually say drivers for moto diesel e di du ana so moto fango di du njuma na ya dia tin se ba homo point no nsim bia opini no so e di tuja enso eno no na mpempe e di akamio nyam ye fe no Michael papo alite eno di nsim e tuja e chim se o hwa e kanishi utim se over foot bridge na utim se e so moye no utim se mpempe ga kai some activities be concern ntin utim se e delay a utim se minim se obeka nsu e ti e toto ye nsu jiri e beba utim se omo de nsu e gwa kuma he se gota gota e mu esisi nyina ombe yiyi mu bia utim se nsu for her enko fo sisi structures nyo on be hwene mo se mo yi sa bia nyine fi ho a ti se mprempre se adwuma yi no ntin no tim se eno no ntin na ma so mo be football no tim se akeji kaka e de beka se delay no aha ntin no omo he se omo wie sa adwuma yi na o tim se omo de omani e beto as na se ma ko e kanishi football na na no so etimi abwa na amanfo ni enko fo mo yi so football ni de omo juma no eno so etimi abwa na mprempre high court na tim se odi ni se be e tuja o tim se mprempre openi e fe no maxo kofi juma ono no ye managing director for Gihok mprempre mo fuzi
1: former managing director
2: ema Gihok o tim se mprempre mo fuzi na account o tim se o mujidi se fraudulent activities bi akoso o tim se openi o mujidi se no ho bo hu enti mprempre na account be bank account be for ni no mo fuzi bank account na no se ade bi anu pe etwe gupa na the workers of the Zoom Lions Players Department for ena monso omo de omo sem atuja ati mi se mprempre mo ye oye chire pa die mu adin na oye chire mo ye mu chire ma se aban no e de omoka abani de omoka be 29 months ni abani nti omoka ye se de ombe de didi se ombe de ato ti se e ade e ha adwen pa nti no mo de ti mi se ade e friend put us ti mi se mo de bi an se se so pa mo se aban ni mpenifo so betimi ati omonka na se e ka abani de no so no ma hwe na ma ba ye omomboa na mprempre ye the Interpol African Cyber Threat Assessment Report 2026 no mudo mosem e to dwa e tin se otimi se o hwe afi 2025 for now ade aye mu e fe ni se mobile money fraud na ma fe mbacho ma se ni ske bia ba o account no so na o hwe na o se ni ma de ni ma me mbacho ofa ni o land otimi se en se dwuma yi akoso na o mudi o mosem to yo mutimi se o hwe afi 2025 for now e sika gana sika ana se yes sika no dodo no 1.3 million dollars utimi se sika utimi se Ghana fo utimi ahwere efa sa enkofo ehu sika nyi sika ke 20 sem bi afi enkofo no akachi enso eno no na mprempren na kofo ana mo so om so aso mkofo ten bi pe ti utimi se sa enkofo mu gidi se ade utimi se ye fe no se bon sam tawai utimi se enkofo bi e di bi aye drink a se omo to edema ye school fo e wo ye kofo di a technical university utimi se bra utimi so mo src jumedi ne essence so no na se omo ye drinker omo to na be drinker na se ice cream carton aye na ton na se o di bi se base bi e ka won ase impact no ton no na so so of taste so ti do se denyu ti si ano impenfo no ama ko so nko fo teni petia mo se amo so enwa no eni mbedi na se bi awe ko se ma si ye otimi se fa accident si ya buses ni fuel tank ana e ka ho otimi se si ye no nko fo mienu na se e fa mo e hwere omo kwa na nko fo 5 on so there otimi se mo so mo prepare no so no otimi se e nsem etwe gwe pa na obidi sie ye mede e to aso so ye timi se mame bia se bio enche bio nini kwa kopie abrofo e man so na se beka se abrochiri aha na mame yo di nini beko beko chira abrochiri na obi se o jade na fa o ba di abremi se se enam anama ya ho ya dra ibi aha enche wa fa mbra na obi kwa na mi kofi na se mame bi e na mo hwe ma sana na wiase di wiase e hu na obi se obeje di so ko bie bie na mu na otimi se enduro bi sisim Ndobi se mpa je se utimi se maami ne hu na ko de ni ko pie mu o airport rank an ho betimi a chen ye pa utimi se anu pe ye nso ensem bi etwe gwe na de mde so so ensu ye Nigeria ni bia o ga na ha ni mi se na utimi se o betena ga na a chek ye kaka na obi ntimi nche se se bi o aho chire ana se den ba utimi se nko fom du ma ni ko pie mu o bia asem ni se no so mo chi ma utimi se maami nso afa bibi ana se o ga se drug abuse no maami na fa bi maami ne ba utimi se maami na ha ko ton ba ntu in Ghana si disa enko fom wo mantem ho no timi se muhu se mami bi se adwuma mi se ah mami pa 2000 Ghana cedis na ti se 2000 Ghana cedis de sika sika timi se se bi o ye o ye hard ka ko betimi nyan easy no e na wo do ba oba pa kwa ko ton 2000 Ghana cedis timi se hansi dabi dabi timi se mami wo afa enuma bi ana so afa ni boni bi timi se e ha ne pa ti no obidi se medemi sembi sian made eti fo ase brano brano omdu mo fide ne to plan b fm no mo ti ejume de beko so shom so mo fo mo fide ne to na plan b fm o ni pobi be edmond me ba se
0: ano pa me so meda se pa se we ti mede train to dey no at was wa o di si adi ama ano pa ye be din komo na enkomo na chi no na usuma mwa kwenye anawetimi afu abasuna wache wabi yonkuma ya ni baba tusimpi enya pati.